0: 10 minutes past the hour of 8. Good morning! Ako nang isip kong magsalita kasi kahapon, maghapon na walang kuryente. Hindi kasi ako nagbabasa sa feed ko ng mga power interruption. Anyway, it's payday pala. Payday Wednesday, mga kapatid. Good morning, good morning, good morning, good morning! Kapiling niyo na po DJ Max right here on Tabs 107.1 and 107.9 hanggang 12 noon po tayo magkakasama-sama. Panibagong apat na oras na katuwaan. Meron nga ba? Panibagong apat na oras ng medyo kabulastugan, mga ganyan. Hello po sa inyo lahat dyan. Sa mga maaga pong nakatune in sa ating programa, good morning, good morning, good morning. Sa mga nakatune sa kanilang mga sasakyan, ingat-ingat po sa inyong lahat. Thanks for keeping us in the background. Likewise, sa lahat po ng mga nakatune sa kanilang mga tahanan, na pwesto, or kung saan pa man yung spot mo ngayon, I hope maganda ang kinalalagyan mo. Sobrang ganda na kinalalagyan mo, napunta ka sa ibang lugar eh, no? Anyway, sa mga maaga pong nakatutok sa atin ngayon na nais magpadala ng kani-kanilang mga mensahe, feel free to do so on our official text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sa mga naghihintay ng ating question of the day, ating QOTD nga po mga kapatid, classmates and fellow Tapsians, ano sa tingin mo ang mga signs na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Ulitin natin. Ano sa tingin mo ang mga signs na matagal na sa isang kumpanya ang isang empleyado? Kung meron kang nakatutuwang nais ibahagi sa ating text line, padala mo na yan sa ating text line or pwede mo rin bisitahin ang aking Facebook page po na DJ Max. That's DJ space Max, M-A-X, mga kapatid. Sabi ni Texter 4403, good morning po DJ, pwede pa request po ng theme song ng Trash Mids. Thanks po. Ano po yung theme song nila? Anong title nun? Baka kasi ibang trash yung ano ko, yung ma-open ko. Sabi pa naman dito, Trash Mids. Anong theme song po yan, ha? Parang di ako dyan na ganong aware. It's July 15 nga po mga kapatid. Happy, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Mabuhay kayo hanggat gusto ninyo. Sabi ni Texter 4637, good morning DJ Max, bakit wala ka kahapon? Ito ko kahapon, nag-time in nga ako eh. Kayo ang wala. Parang di kayo aware na may brownout, di ba? Hindi, nag-brownout po kasi dito sa City of Santiago kahapon from 8 a.m. to 6 p.m. Buenas pa nga po kahapon kasi e-ere na sana. Literal na bubukan na yung aking bibig, aking mga labi upang sambitin na ang una kong salita. No? Baby yan. Eh kaso biglang nag-blackout mga kapatid. Eh yung pala, may scheduled power interruption dito sa Santiago kahapon. Mula alas 8 hanggang alas 6 ng hapon. Ang inyong lingkod hindi na naka-ere. Pero andito po ako kahapon. Diba, nag-time in ako. Hindi taga ako nag-undertime. Hindi ako nag-half day para buo ang sahod. Alam kong yung iba dyan, naghihintay na kanila mga sahod. Ay, nako, bayaran na naman. Ano, sa tingin ninyo, mga senyales na yung katrabaho ninyo ay matagal na sa kanilang pinagtatrabahuan, di ba? Ano sa tingin ninyo yan, mga kapatid? Padala nyo na yan sa ating text line, 0935-810-8217. Sa amin kasi nun, nung bago-bago ako sa trabaho ko nun, masasabi kong matagal na yung isang empleyado kapag siya na yung nag-tour sa akin. O kaya siya yung unang namamansin sa mga baguhan yan. Matagal na yan. Sa mga maaga pong nakatutok sa atin dyan, sa may Alicia, Kawayan, Ilagan, Rojas, Vizcaya at sa kung saan pa man tayo napadpad na signal. Hello po sa inyo lahat. Good morning, good morning. Kayo nga po yung nakatutok dito sa 107.1 and 107.9. Kasama niyo po ako, DJ Max, hanggang alas 12 ng tanghali. Sana walang iwanan. Di tulad ng iba dyan na lang iiwan na lang. For the meantime, let's get back to the music. I've got here a song which is an AI version of the original song. Wala, medyo nagagandahan ko itong mga AI ngayon. Aha. Plinay ko daw siya kahapon bago mag-brown out. Naku, di ko alam yan. Di ko na maalala. Pwedeng pakisabi sa akin yung ano, yung title. It's Ikaw Pa Rin by Ted. Covered by The Sunday Greet, back-to-back with Magdalena, also by Sunday Greet. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly. My name is DJ Max.
1: This is Taps Radio. We are broadcasting on 107.1 and 107.9 FM.
2: T-A-P-S. Taps Radio.
3: Here's a trivia on the birth of Taps in 2011. Did you know that the founder of Taps first worked as college instructor in a state university in Nueva Vizcaya, but left his job after 80 years and went abroad with his wife for a greener pasture? Abroad in 2007, he finally got a job in a private international school as college instructor. He taught accounting, economics, management, and other business-related courses. On the same year, he was also given the chance to teach in Bolton University UAE campus, handling accounting and various business management subjects. After 4 years, he decided to come back into Philippines together with his family and put up Top Achievers Private School Incorporated. TAPS started its operation in 2011 with just 79 students. TAPS was born with a very ambitious vision to educate millennial youth through its state-of-the-art facilities. TAPS remains to be the school of the future as the founder focuses his attention on the highest quality of service to his clientele.

25 minutes past the hour of 8. Good morning, good morning, good morning! Kapiling niya pa rin po DJ Max right here on TAPS 107.1 and 107.9, broadcasting live right here on TAPS Santiago Campus. Good morning pa rin po sa lahat ng mga kakatuning lamang sa ating programa, sa mga nagmamaneho on the way sa kanika ng mga trabaho. Kaya parang medyo nalit ka dun, kapatid. Bakit parang, ang tawag dito, bakit parang ngayon ka palang gumayak? Ano nangyari sa'yo, ha? Anyway, good morning pa rin po sa lahat dyan, sa mga nakatutok sa mga palengkes or sa mga solid ang tambayan ninyo ngayon dyan. Meron nga po tayong QOTD para sa mga nakalimot. Ang ating question of the day. Ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa isang kumpanya yung isang empleyado? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa isang kumpanya ang isang empleyado? Ipadala mo na yan sa ating text line kung meron kang nakatutuwang kwentong nais ibahagi. That's 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Sabi dito ni Rakiza Jordan, tinatawag ng pre si boss eh. Naging magka-vibes na eh. Mas matagal pa siya kaysa dun sa boss. mas matagal pa siya kaysa dun sa superior niya, dun sa immediate supervisor niya eh. No? O di kaya, ano, mas matanda na, gano'n, di ba? Sabi ng texter 4403, DJ, plinay mo siya kahapon, lasong, bago mag-brown out. Ito po matandaan eh. Baka pwedeng pasenda lang din yung title, di ba? Para at least eh, maswak yung paglagay natin nung awitin, di ba? Sabi dito ni Kuya Resty, saktuhan pumasok tapos mas lamang breakfast kesa sa work. yung meron kami mga katrabaho noon eh, nag-time in, after mag-time in, lumabas, nag-breakfast, bumalik na, medyo malapit na mag-lunch. Mga 7 years na sa trabaho yung mga ganun eh. Sabi ni Jeff Ondoy, feeling tagapagmanag. Ganun talaga, no? Kapag tumatagal, mga feeling tagapagmana na. Kung may naayos ka pang ibahagi, kapatid, sa ating text line na nakatutuwang kwento or alaala patungkol sa ating question of the day, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na ang isang empleyado? Pwede mo ipadala yan sa ating text line. For the meantime, let's get back to the music. Gather a song from Three Doors Down with a song called Here Without You. Keep it right here on 107.1 and 107.9 TAPS Radio with yours truly, DJ Max.

0: Alam nyo ba na ang TOPS ay para sa lahat? Para sa lahat ng gustong matuto at para sa mga gustong magkaroon ng mas malinaw at mas siguradong magandang kinabukasan. Ibigay ang pinakamagandang regalo sa inyong mga anak. Pag-aralin sa TOPS sa susunod na school year. Subukan nyo at nang mapatunayan.
1: Hi there! In case you've missed this information, TOPS was awarded by the Departments of Education Regional Office 2 as the best performing private secondary school in the whole region 2. This is truly amazing! Congratulations, TOPS! You're the best!
2: Pero parang ang lalim ng iniisip mo.
3: Na nag-inip kasi ako kagabi. Kasama ko daw yung 50 contestant ng Miss Universe.
2: Ay, ang swerte mo naman. Eh, anong problema mo?
3: Angge, ako kasi yung nanalo.
2: yun lang.
4: Now we move on to our next award. The best choice morning radio program in Isabela, The Breakfast Show of TAPS Radio.

Maxi Andres on with the song called Halika Na, Lika Na, only here and still here on 107.1 and 107.9 Taps Radio. Kapiling niyo pa rin po DJ Max, walang iba. Pwede niyong pagsawaan. Huwag lang iiwan, of course. Para po sa mga nais pa rin humabol na kanika nilang mga mensahe or kasama.

DJ, sahod na, libre ka naman. Ay, para may pinatago kang pera sa akin. Kabali ka ba sa budget ko? Pamilya ba tayo para ilibre kita? Eh, kung ikaw kaya ang manlibre, to talagang naka... alaala ng ano? Alaala? Alaala. Nakaalala. Alaala. Nakaalala ng sahuran ngayon. Oy, Wednesday nga po pala, no? A-15, mga kapatid, panagsasahod para sa karamihan dyan. Meron kasi yung iba na sumasahod na ng 10 at saka 25, di ba? Meron naman yung iba na hindi talaga sumasahod. Yung mga ano na, unemployed. Unemployed or mga self-employed. May mga negosyo kasi kaya di na sumasahod. Ikaw naman. Lalo kang judger dyan, kapatid. Sabi dito ni Texter 4403. Halika na ang title DJ. Yeah, plinay ko na para sa'yo talaga yun eh. Iyong iyo yun, di ba? Hawak mo ang beat sa oras na yun. Sabi ni Texter 1821, morning DJ. Para sa akin, siya yung nagtuturo at iniiwanan ng amo. Siya na yung ano, no, parang tinatawag natin nga, kanang kamay ng amo. Kahit wala nang supervision nung amo, eh, kayang-kaya na niya. Eh. Kasi matagal na siya sa trabaho, gamay na niya. Parang kalahati ng buhay niya, doon niya naginugol. Sabi dito ni Jem Ledesma, bida-bida sa meeting DJ. May pinanghuhugutan to, no? May kinakaayawan siguro tong katrabaho. Usually yung mga nagtatagal sa trabaho, yung matatagal na sa trabaho, yan yung mga nagiging pet peeve ng mga baguhan. Kasi hindi nila nararamdaman yung dinanas or yung pressure dun sa mga matatagal na sa trabaho. Siyempre, nagtagal sila dyan kasi nga magaling sila sa larangan na yun. Eh, yung iba, yung, lalo na yung mga baguhan, eh, tinatawag na bida-bida. With great power comes great responsibility. Feeling boss, sabi ni Joe, how do you pronounce your name? Liwanag, yun na lang. Yun na lang yung pangalan niya. Sabi ni Liwanag, feeling boss. Ganon! Feeling boss agad kapag matagal na sa trabaho. Sabi naman dito ni... ano yan? Ni Jason Borja. Okay lang na late, tapos lakad dito, lakad dyan. Eh, malay mo siya kasi yung supervisor mo, kaya naman pala siya maglakad. Binigyan ng karapatan, gano'n. Binigyan ng karapatang malay, gano'n. Lakad-lakad lang. Kunyari, busy para kapag sinita nung immediate supervisor niya eh. Ang tawag dito, maraming ginagawa kong bagaga, no? Di ba? Para hindi halatang na-late. Or hindi halatang walang ginagawa. Oh, alam ko yung iba dyan nakaka-relate, eh, no? Yung kapag andyan na yung supervisor or yung amo. Kunya-kunyaring madaming ginagawa, bisibisihan. No? Mga technique nung, ano yan, eh, nung mga matatagal na sa trabaho. Yung mga baguhan, eh, syempre, malaki ang expectation pa sa kanila, ganyan. Todo, ano naman, todo trabaho. Pero kapag nagtagal-tagal na, pinapasa na doon sa mga baguhan yung trabaho. Ikaw naman gumawa ng ganito. Sabi naman dito ni Jake, maraming loan at saka sip-sip. Parang nagiging common yan. Grabe naman yung common. Common na paniniwala ng iba na kapag matagal na sa trabaho, eh, sip-sip. Hindi ba pwedeng, ano, naging close niya na yung amo or yung immediate supervisor niya kasi they are on the right track. Pareha sila ng goal, pareha sila ng vision para sa company, para sa trabaho nila, gano'n. Late pumasok DJ, tapos pagdating sa office, doon palang mag-aalmusal. Sabi naman dito ni Christian Fernandez. Entitled ba, gano'n? Sige, subukan mo akong tanggalin. O, mawawalan ka. Mapipilayan ang kumpanya mo. Ganun eh. Yun yung mga paniniwala nung mga feeling ang lalaki na nakambag sa kumpanya na akala mo sila na yung nagtaguyod. Ganun. Diba? Yung akala mo eh nung naghirap ang kumpanya, sila yung nagtanggol, sila yung nagpataas. Mga ano na yan, mga 15 years na sa trabaho, mga 12 years na yan sa trabaho. Ganun.

Kung may nais ka pang ihabol na mensahe, kapatid, pwede mo pa rin ipadala yan sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page na DJ Max. Kung gusto mo magpa-shoutout or magpadala ng song request, pwede yan. May pahabol dito si Texter 2831. Good morning, DJ. Sign na matagal ka na sa trabaho. Kapag ang first day mo may buhok ka pa. Ngayon, memories na. Memories na lang. Grabe, no? Naglagasan ng buhok pala sa tagal sa trabaho. So kapag napapanot na pala, ibig sabihin tumatagal na sa trabaho. Yung pala yun. Paano naman yung pumasok ng bago pa lang sa trabaho pero panot na talaga? Kumbaga pumasok ng sunrise, lumabas ng sunset. Anak, pa-shoutout kami, Mel Alizer and Kaloy Friday. A big shoutout sa aming stage mom, Tita Janice, and sa aming stage dad, Tito Kaloy Viernes, kasama nilang, ang tawag dito, ang pambansang barko. Barko ng San Isidro Isabela. Tita Mel Alizer. Saan ang punta ninyo, tita? Saan ang gala ninyo? Sana all maraming pera. Ako kasi tita, naghihirap na. Ano ba naman yan? Pambakay ng kuryente. Oh. Reading na naman pala sa 17. Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. I've got your song from Chris Daughtry with a song called Home. Back-to-back with Post Malone Circle. Tatawid na po tayo sa ating susunod na programa. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

And it's 9-11 on the clock, mga kapatid, fellow classmates and Tepsians. 9-11 eh, no? Sa America, very tragic ang nangyari na ano, pag 9-11, di ba? The Twin Tower. Anyway, gabi niyo pa rin po, DJ Max right here on Tops 107.1 and 107.9. We're now here with the Greatest Love Songs program. Di ba? From on the top of my energy kanina, biglang nag-mellow ngayon, di ba? Paano tayo magpapasaya nito ngayon? Paano tayo nito magbibirod kung parang seryoso nung background? Anyway, good morning pa rin po sa inyo lahat dyan. Sa mga kaka-tune in pa lamang sa ating programa or kanina pa naka-tune in sa ating programa, good morning po sa inyo lahat. I hope you're having a great day. And sana maging positive ka ngayong araw, di ba? Kung medyo gloomy ang araw mo kahapon, eh, let this be positive for you today. Let this day be positive for you pala. Parang grammatically incorrect tayo sa part na yun kanina. Kinorek yung sarili. Very, very academician naman pala yung atake natin dito. Parang medyo makulimlim. And I'm loving the vibe today na hindi ganun kalakas yung sikat ng araw. Wala akong balita kung natuloy ang cloud seeding ng ano eh, ng pamahalang Isabela. Anyway, sabi dito ni pangalan na nito ni Sir Quads. Ito inisto ko to kanina kasi parang ang lalim ng hugot niya doon sa question of the day natin. Para sa mga ka-tuning lang sa ating programa, meron tayong question of the day. Ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal ng isang empleyado sa kanyang pinagtatrabahuan or sa isang kumpanya? Again, paano mo masasabi or ano ang mga senyales na matagal ng isang empleyado sa kanyang trabaho? Yun na lang, mas maganda na yan. Anong proper structure eh? Kung meron kang nakatutuwang alaala or memoria na nais mong ibahagi sa ating text line, padala mo na yan. That's 0935-810-8217 or sa aking Facebook page na DJ Max. And sabi dito ni Sir Kuwad, sinistok ko siya kanina at mukhang isa siyang teacher. Sabi niya rito, isa sa mga senyales DJ na matagal na ang isang empleyado sa kanyang trabaho ay EPAL. Talagang naka-caps lock eh. EPAL. Trabaho niya, pinapasa niya sa iba. Inutos sa kanya, inutos niya sa iba. Kaya niyang gamitin ng magic word na... Sabi ni boss, kahit hindi naman sinabi. Lalim ng hugot eh, no? Pero may mga ganyan na, no? Yung iba kasi parang seniority yung turingan sa trabaho eh. Diba? Nandun sa atin yung respeto sa mga nauna sa atin sa larangan eh. Although, I get that a lot, diba? And I get the point of that. Pero... siguro mas timbangin natin yung qualification at the same time yung capacity ng isang tao sa trabaho. Kung mas magaling sa'yo why not ikaw naman ang rumespeto kahit baguhan siya sa trabaho, di ba? Let that be a culture as well na kung may mas magaling sa'yo sa trabaho huwag mong kaingitan porket mas matagal ka na, di ba? Yan naman yung sakit ng mga matatagal na sa trabaho na kapag may nakalalamang sa kanila ayaw nilang padaig. Ayan yung mga mapapride na tao. Kaya ng pumetics kahit nakaharap yung bisor. Sabi ni Jeff Kindoyos. Sige nga. Hamunin ko nga yung mga 10 years pataas na sa trabaho nila. Itaas mo nga yung paa mo sa lamesa habang nakaupo. Tapos hintay mong dumaan yung bisor mo. Kung sa tingin mo pinapaboran ka, nasa paanan ka ng Diyos, di ba? Taas mo kayo paan mo dyan. Sabi ni John Olbes, DJ, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, kalahati ng buong araw niya sa trabaho ay nasa CR. Anong ginagawa niya doon? Maghahapon sa CR, ganun, or from 8 to 9 a.m. nasa CR. Tapos 9 to 11, balik sa trabaho, lunch break, nasa CR ulit, doon nakakain. 1 to 2, nasa CR pa rin. Tapos 2 to 3, trabaho. 3 to 5, CR ulit, gano'n. Kasi nagre-retouch na.
Haba naman ang araw niya sa CR, but di sana naging ano na lang siya. Wag na. Sabi ni Julian Espanyola, feeling tagapagmana kung umasta. Sakit nila yan eh. Sakit nila yan siya. Ang hilig mang-chismis at gumawa ng issue para matanggal yung baguhan, sabi ni Romuel Paglinaway. Eh, kaya naman pala nagtagal sa trabaho kasi ginagawa niya ng chismis yung mga baguhan eh. No? May mga ganun, di ba? Ang toxic ng mga taong ganyan. Kaya ako, as much as possible, mas maganda mag-isa na lang sa trabaho. Huwag ka na makikaibigan. Sabi nga doon sa napanood kong video. Ganda? Kasi may mga very, ang tawag dito, very motivational na boss. Kumbaga, yung mga, ang lakas makapag-inspire na mga boss, mga visor, mga supervisor, nasasabihin eh, let's work as one. We are family in this company. Sabi ng employer, no, we're not. Hindi tayo pamilya dito. Magkakatrabaho tayo. And ang ating common goal, ipaangat ang kumpanya at the same time, sumahod ng tama. We're not family, so don't treat me as one. DJ, hindi lahat ng matagal sa work ay lumalaki na ang ulo niya, sabi ni Texter 1821. Hindi ko naman nilalahat, ikaw naman, Texter 1821. Siguro matagal na to sa trabaho niya. Ilang years ka na sa trabaho mo, Texter 1821. Pero naman yung mga ano talaga, hindi ko naman sinasabing lahat. Na lahat ng tumatagal sa trabaho ay malalaki ang ulo. Yung iba tumatagal sa trabaho kasi magaling sila sa trabaho na yun. And na nakikita nila, andun yung growth nila. Tsaka yung iba very down to earth pa rin, ang lakas sa makamotivate ng mga baguhan, na magstay tayo rito, mga ganyan, maganda rito, binibuild up yung kumpanya. Meron naman yung iba na 2 to 3 years pa lang sa trabaho, ganyan, ang lakas makapanira ng kumpanya eh, no, sa mga baguhan. Iwasan mo si ganito, iwasan mo si ganyan, masungit si ganito, plastic yung mga, diba? Ayan yung mga bagong mag-explore yan. Sabi naman dito ni Rodney Coranes, nagtitinda na ng mani at nangungubra. May pautang sa loob ng kumpanya, no? May negosyo, kumbaga, nagbebenta ng mga, tawag dito, mga upo. Nagbebenta ng, ano ba tawag doon sa, yung mushroom, ganyan. Yung mga kung ano, nung paninda. Diba? Halatang matagal na sa trabaho kasi medyo, ano na, magandang term, makapal na ang mukha. Sabi naman dito ni Daisy Dalog, kakain pa lang, diretso break time na. Ganun ba? Na? Meron naman yung iba na wala pang lunch break at nagla-lunch na. Lakad ng lakad, Philippine Looper Yarn, eka ni Arnel Rakrakutin. Philippine Looper. Pero nga kami, may katrabaho kaming ganyan. Binansagan kong Philippine Looper. Paano lakad ng lakad? Wala namang ginagawa. Palaging nagre-reklamong magre-resign pero 8 years na. Sabi ni Philip Sanchez dito sa ating Facebook page. Meron yung mga ganyan. Alakas makarant na ayoko na. Gusto ko na maganap ng trabaho. Pero siguro isang taon pa. Pagbibigyan ko pa, ganun. Ang ending, naka 8 years na sa trabaho. Diba? Ang lakas makapagreklamo, ang lakas makapagsabi na di na niya kaya, ayaw na niya, pero nag-renew ng kontrat. di na takot malate araw-araw, sabi dito ni Babette Lopez. Eh kasi nga, ang laki na ng ambag niya sa kumpanya. Ikaw na ba? Yung kapag nabigyan ng notice to explain sasama yung loob tapos magpa-file ng resignation, mga ganyan. Shout out sa ating mga 4x4 boys. Parang ang tagal ng alak ah. Wala pang iikot na 4 kantos dyan. Pala desisyon na, sabi naman dito ni Melody Ampusta.
Oh yeah, big shout out po sa mga listeners natin dyan sa may Happy Go Santiago. At saka po sa mga nakikinig sa atin dyan sa may Gate 1 and Gate 2 ng Palengke ng Santiago. Well, hello po sa inyong lahat. May nagpapabati sa atin. DJ, may kaboses ka sa kabilang stasyon. Audition na. Sino po ba yan? Sa stasyong... Wag na. Yan natin. Anyway, let's get back to the music mga kapatid. Padala mo pa rin ang iyong mensahe. Ihabon mo pa rin yan sa ating text line 0935-810-8217. Ang ating question of the day. Ano mga senyales na matagal na ang isang empleyado sa kanyang trabaho? For the meantime, let's get back to the music. I've got her song from Air Supply with the song called Just As I Am. Back to back with Chicago's After All. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

9:45 on the clock, and you're still with me. My name is DJ Max right here on Tabs 107.1 and 107.9. You just heard a song from Carl Banawa, song called Bakit Di Totohanin. Big shout out to all of our listeners out there currently tuned in with us right now, keeping us in the background. Maraming salamat po sa inyong lahat. Anyway, we've got our question of the day. Ano ang mga senyales na matagal na ang isang empleyado sa kanyang trabaho, syempre? Kung may nais ka pa rin ipahabol na mensahe, padala mo na yan sa ating text line 0935-810-8217. At maya-maya babasahin natin yan. For the meantime, a big shout out po pala sa lahat ng ang tawag dito? Ano na na? Sa lahat po ng nakikinig sa atin dyan, sa may, hindi magkaroon pinangalanan yung mga nakikinig. Dyan po sa may Burgos, Alicia Isabela, malapit daw po sa may Ibec, tama po ba? Tama po ba yung ano ko? Ibec, ayan. Hello po sa inyong lahat dyan. Sabi ni Marvin Lintaga, DJ, isa sa mga senyales na matagal na ang isang empleyado ay masakit ang likod. Di ba lahat ng tao dumaranas ng gano'n? Di ba normal yun? Masakit ang likod? Parang normal na yun. Lagi ano, lately, parang nagiging, ang tawag dito, nagiging normal na yun. Albert Elegado, lahat ng lumalamang sa kanya, DJ, sinusumbong niya. Mapanirang tao naman pala. Yun naman pala yung ano eh. Sabi dito ni Texter 4403, not related sa matagal sa work, DJ, but I knew someone or some people na mas matakaw pa sa oras ang pagkain nila na puro food delivery kaysa sa gawa or work nila. Siguro sa mga senyales na yan na matagal na siya, kaliwat kahanan yung ang tawag dito, yung food delivery niya. Alam mo bakit? Mabigyan na ng salary increase yan eh. Sabi ni Texter 8188, DJ, normal lang po ba na 2 months pa lang kami ng girlfriend ko pero 3 months pregnant na siya?

Malay mo, parang renta nga ng bahay yan. 2 months deposit, 1 month advance. Di ba pag tinotal mo yung 3 months, so pasok pa rin. O, sa'yo yan. Sabi ni Texter 5481, DJ, alam mo ba yung Bakamay? Bakamay 500 ka dyan, balik ko sa katapusan. Hindi ka pa ba sumasahod? Texter 5481, ano ngayon na? Payday Wednesday. Sumahod ka na, ikaw ang Bakamay. Baka may 1,000 ka dyan, balik ko rin sa katapusan. Ako mas nangangailangan ngayon. Sabi ni Lester Loxin, yung mga 3 taon na sa trabaho, DJ, nagsasabing, aalisan ko na tong kumpanyang ito, ang ending, nakapag 8 years pa. Totoo yan. Madalas mag-toilet kahit hindi naman naiihi. Sabi ni Jave Umali. Sabi naman ni Monkey Business, kulubot ng mukha. Yan na talaga number one na senyales na matagal na siya sa trabaho. Meron siya yung picture ng employee of the month pa siya na fresh pa siya. Tapos meron na siyang picture ng employee of the month na haggard na. Matigas na ang pagmumuka at mahilig mag-utos at ipasa ang gawain, sabi naman dito ni Ronald De Los Santos. Eh kasi nga, kapatid, senior mo na siya. Mataas na ang sungay, sabi naman ni Margel Lorenzo. Dapat pala pinutol mo na. Mataas na pala ang sungay, kapatid. Eh. Dapat pinutol mo na. Feeling spokesperson ng boss, sabi ni Joshua Gutierrez. Ang lakas makamando, akala mo manager o tagapagmana ng kumpanya. O, yan pala mga senyales sa matagal ng isang empleyado sa kanyang trabaho. Galit na galit, DJ, kapag sinisita, sabi ni Jude Javad. Ano yung galit niya? O kapag sinita, ang lakas makasumbat na, bakit? Ilang taon ka na ba dito? Ako, 10 years na ako rito, alam ko na yan. Ikaw pala ang perfect, eh, ba't hindi ikaw yung nagmay-ari ng kumpanya, kapatid? Eh, ang tagal mo na pala dyan, eh. Andyan ka pa din. Diba? Tapos meron pa yung iba na matatagal na sa trabaho, hindi naman ganun kalaki yung sahod ko rito, eh. Pero mahal ko lang kasi yung kumpanya, eh. Wala malaki yung sahod mo, di umalis ka na. Pero pala yung goal mo, di umalis ka na. Diba? Nagtitiis ka dyan, di bumalis ka na. Kaysa yung namemerwisyo ka ng kapwa mo na chill-chill lang sa trabaho, di ba? Taon-taon sinasabing magre-resign na siya. Yung kakilala ko, 12 years na DJ, sabi ni Eve Gueco. Parang ano naman yan eh, parang normal na yan sa empleyado sabihin na magre-resign na ako after ng ganito, makuha ko lang yung ganito. Tapos yun pala, nakatagal na. Nagda-Netflix habang on duty. Shout out kay EL. Eh. Sabi ni Jacob Sierra. Shout out sa'yo, EL. Nagda-Netflix ha, habang naka-duty. Ano yan, ha? Sabi naman dito ni Redash Reyes, may ambagan pala sa kumpanya, DJ, but hindi ako aware magkano ba yan. Literal na ambaga naman pala eh. Anyway, keep on sending your messages mga kapatid, the fellow classmates. And our text line 09-35-810-8217. For the meantime, let's get back to the music. Get a song from Cliff Richard with a song called Ocean Deep. Back to back with Journey's Open Arms. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly still here, DJ Max.

12 minutes past the hour of 10 in the morning. Good morning, good morning, classmates. Kapil niyo pa rin po DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. You've just heard a song from Daryl Ong with a song called Darna Ikaw Na. Hope you're having a great time right now. Malapit na po ang ating lunch time. Oras po ang sahod ninyo. Nang oras ba dito? Anyway, for those of you guys nakaka-tune in lamang sa ating programa, meron po tayong question of the day. Kung nais ninyong makibahagi sa ating katanungan, pwede nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Ang ating question of the day, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Parang daming nagre-react dun sa, ano tawag dito, sa question of the day natin. Parang daming nakaka-relate ngayon na katulad kong nasa working class. Sabi ni Texter 4403, nakakaloka yung 3 months pregi tapos 2 months pa lang sila. Baka naman kasi nag-ano na sila bago pa siya manligaw. Nag-deposit na agad yung nauna DJ, Ega. Yun nga po ang uso ngayon eh. Nag 1 month advance, after that 2 months deposit na po. Parang renta nga ng bahay yan. Ang tanong kasi, para sa mga gusto malaman kung ano yung context ng pinag-uusapan namin dun about dun kanina. Sabi kasi nung isang texter natin na dito, si to texter 8188, DJ, normal lang po ba na 2 months pa lang kami ng girlfriend ko pero 3 months pregnant na siya? Yun yung tanong niya sa akin kanina. Eh wala, ang sabi ko nga malay mo 1 month advance, 2 months deposit. Which is binigyang linaw ni Texter 4403 yung sinabi ko. Baka nga nag-ano na sila bago pa siya manligaw. Bago pa sagutin ni girl. Anyway, ito yung mga kasagutan ngayon sa ating katanungan. Sabi ni, ang haba nung message naman ni John Lloyd Lagumbay. Sabi niya, ito ang mga senyales DJ kung matagal na ang isang empleyado sa kanyang trabaho. Kapag maagang pumasok, tapos doon maliligo at magbibihis ng pangtrabaho. Malay mo, walang tubig sa bahay nila. Sabi niya pa rito, late pumasok tapos una pang mag-break time. Panonoorin galaw mo tapos magre-report sa boss. Pa-easy-easy yung kasama. Wala pang uwian pero nakabihis na, nakagayak na. Palabas-labas pa bumili sa tindahan ng pagkain kahit hindi pa break time. Malay mo, free time niya, di ba? Let's give the benefit of the doubt to sa empleyado. Parang lalim nung hinuhugutan ni John Lloyd Lagumbay. May pinatatamaan ka ba? I-mention natin yan kung sino yung katrabaho mong sinakta ng damdamin mo, kapatid. Sabi ni Sherwin Estil, pag napapanot na DJ, matagal na yan kasi puro stress na sa trabaho. Yes, sabi ko kanina, pumasok na sunrise, marami pang buhok, aalis na sunset, papanot na. Ay, wala akong nais ano ha, wala akong nais patamaan na kung sino man. May mga ano kasi, ang tawag dito, nasa jeans nila na, ang tawag dito na, mabilis maano, mawala ng buhok. Yan yung mga tinatawag natin, may HIV. Hair is vanishing. Nawawalang buhok. Palaging late pumasok, tapos pagdating sa office, uupo at magsa-cellphone, sabi ni Melo Oroblabas. Oroblabas, yun yung kanya piliedo. Ano nga, malay mo naman kasi, nag-check ng email, ganyan, may mga importanteng messages na kailangan balikan, di ba? Nag-cellphone muna. Sign na matagal na DJ ang isang empleyado sa kanyang trabaho, papasok ng may hangover, tapos makikipag-inuman ulit sa hapon. Yan yung mga tinatawag naming Dragon Ball. Diba? Malalakas ang katawan. Si Goku yan eh, malakas ang katawan na pumasok sa trabaho kahit may hangover. Tapos sa trabaho itinulog, ipinagpalipas ang kanyang hangover.
Sabi ni Stacy K, DJ, nakakaaliw yung mga sagutan sa katanungan mo ngayon. Kahit nga ako'y naaaliw. Somehow na-enlighten. Sabi ni Rose Antenorio, nagkakapin na kahit kaka-time in pa lang. Alam mo, inaantok pa kasi sa, ano, sa pagpasok. Tapos eh, kailangan ng kape, ganyan. Parang normal na ang pagkakape ngayon. Ikaw naman. Laging absent, sabi ni Carlos Wakika. Alam mo, sinusulit lang din naman niya kanyang leave of absence. Di ba? Yung I leave credits pala. Ako naman to si tagapagtanggol sa lahat, di ba? Palaging nasa CR, DJ. Anong ginagawa niya sa CR, kapatid? Baka may alam ka din dyan sa ginagawa niya sa CR, kaya laging nasa CR yan. Yung pala may kausap na doon, naghahanap na ng lilipatan eh. Kung meron ka pang ma-i-share dyan, kapatid, pwede mo pa rin padalain sa ating text line 0935-810-8217. Sabi ni Texter 7717, DJ Max, ang ganda ng bagong Hilux Travo. Any thoughts po sa bagong Hilux? Hindi ko pa nasakyan niya. Hindi ko pa na-test drive yung bagong Hilux. Pero yung Revo at saka yung Vigo, okay naman. Kung ano yung common na feedback, yun din yung feedback ko. nakaano ko, SUV ang sasakyan. Sinabi, one year eh. Hindi, nakaano ko, four wheels ako. Alam niyo po ba yung NWOW? Ayun, naka-e-bike lang ako papasok sa trabaho eh. Pasensya na po. Hindi po ako aware sa mga ganyan. Buy and sell po talaga ako ng sasakyan. Kaya na-judge ko yung bawat brand. Sabi ni Joel Rada, siya na ang boss ng boss niya, DJ. Matagal na yan pag ganyan. Siya na yung nag-uutos sa boss niya eh. No? Yung inutusan yung empleyado, tapos ibabalik dun sa empleyado. Naisip mo pala yan, sir? Bakit kaya, ano, itry mo muna bago ko gawin. Ay, mga ganun eh. No? Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe sa ating text line 0935-810-8217 or sa aking FB page po na DJ Max. For the meantime, let's get back to the music. Get her a song from Westlife with a song called Fool Again. Back to back with Michael Learns to Rock, Breaking My Heart. Keep right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max. Mm-hmm.

back, mga classmates, mga kapatid. Hello there! You're still with me and I'm still with you guys. My name's DJ Max right here on Taps 107.1 and 107.9. You've just heard a song from December Avenue featuring Morissette with a song called Ahon. Still here, of course, our solid tambayan tuwing tanghalian. Sa mga nakikinig po sa atin ngayon sa kung saan-saan man, happy listening po sa inyong lahat dyan. Sa mga sumahod na sa mga sandaling ito, you deserve a treat, kapatid. Makainin mo ang sarili mo. Hindi ka kumain last week dahil alam mo palapit ng petsa at peligro. Eh, kumain ka ngayon, di ba? I-treat mo yung sarili mo. Nabasa ako na, no? Sabi dun sa libro na sakit ng mga Pilipino yan eh. You deserve that, di ba? Isa sa pinakamalaking budol ng Pilipino yan, yung you deserve that. Kaka-deserve mo, ayun, wala nang natirang pera. Kaka-treat mo sa sarili mo, ayun, wala nang natira, kapatid. Puro ka na lang utang. Diba? Nasagad mo na yung Skyro, Bill East, Home Credit, lahat na Salmon, Atomy, GoTime, GCash, lahat na ng mga lending app eh, no, na naubos mo na kumbaga. Anyway, para po sa mga kakatunin lamang sa ating programa na nagtataka what's happening right now, kung ano yung pinag-uusapan natin, meron po tayong QOTD, Question of the Day, na kung gusto po ninyong makibatin sa ating usapan or kung gusto po ninyong makibahagi ng kwentuhan, kung meron kayong masayang alaala or nare-recall na mga senyales, ito po yung ating katanungan. Ano sa tingin ninyo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Kung meron kang nais i-share, kapatid, pwede mo na ipadala sa ating text line 0935-810-8217. Again, that's 0935-810-8217. Sabi dito ni Texter 5807, may rayuman na siya. Malay mo, maaga lang tinablan ng rayuman. Sobrang tagal niya na ron eh. Paulit-ulit na lang, rutinary na yung ginagawa niya eh. No, yun, lumabas yung sakit niya, nagka-rayuman. Sabi ni Alier Torrenueva, palaging tinatawag ni boss. Siya lang naman pala ang ano eh, yung inaasahan ni boss, kaya naman pala siya lagi ang tinatawagan. Shoutout po kay Martang Vlog, sabi ni Texter 0985. Ay, paki-vlog naman kami dito. Para ano, 'di ba, ma-promote pa. Martang Vlog. Vlogger pala, may vlogger pala tayong listener ngayon. Padala naman po kayo ng merienda namin dito sa Top Santiago. Iniritan eh, no? Hindi na takot, malay. Tumatawa pa yan siya pag nagta-time in na late. Happy kid naman pala, sabi ni Renante Bukil. Ay, late na naman ako. Ano ba naman yan? Yung puro ganun eh. No? Parang pogi mo DJ sa boses pa lang. Tapos sabi ni Texter 0985. Sana boses na lang ako eh. No? Get that a lot. Tama na. Hanggang doon na lang. Sa boses na lang. Dahil dyan, sinabihan mo kung guwapo ako, pogi ako sa boses. Eh. Magka nang pumunta rito, baka ma-disappoint kita. Baka expectation versus reality. Mamaya hanapin mo kung sino si DJ Max. Eh. Di mo alam ako na pala yung kausap mo, tapos naghahanap ko ng ibang mukha. Sumo ko makita, padala ka ng pagkain dito, di ba? Gusto ko ng lunch. Kailangan ko ng lunch, no? Speaking of lunch, palapit na po ang lunch time, mga kapatid. 10:43 na ang ating oras. Crush ka na tuloy ni Martang. Martang, sabi ni Texter 0985. Ang bilis naman ma-fall niya. Bilis naman maging crush. Grabe naman. Love is fleeting, ano? Malay mo pag nakita mo ako eh. Pagbago ang tingin mo sa buhay mo. Kahit may burog na siya. Ay, timer ka, kapatid. Huwag ganyan.
Sabi ni Daryl Olanya, isa sa mga sign DJ na matagal na ang isang empleyado sa trabaho e feeling tagapagmana. Legit yan. Kung makapagsabi na this is company owned, this is company property, mga ganyan. O di ikaw na. Kinakalaban na kahit HR, sabi ni Hand 5. Ganon. Yan ang mga strong, di ba? Yan yung may mga prinsipyo sa buhay, kinakalaban ng HR. Si Judy Kumba yan, Martang. Judy Kumba po ang name niya. Tama ba? Yun ba ang real name niya? Judy Kumba. Late nang pumapasok. Special mention, Ricardo Aguilar Jr. Magta-time in ng 6 a.m. sa work. Doon pala nga alis ng bahay. O diba, ang galing? Ah, maagang nag-time in, sabay uwi, tapos kain, ganyan, konting tulog ulit, tapos papasok ulit. Yan yung mga malalapit sa ano nila, sa mga workplace nila, di ba? Advantage nila. Yes, DJ, sabi ni Texter 0985. Ah, okay. Taga saan po kayo? Baka kung malapit lang kayo padala naman po kayo ng lunch ko dito. Nagutom na ako baka naman, kahit konti lang. Sabi naman ni Cyrus Merced, signature ang pananamit di gaya ng baguhan na naka-blue corner ang gamit na suot. Naka-polo shirt naman pala sa ano to, sa trabaho. Naka-signature na pananamit, no? Naka-araw-araw OOTD, ganun ba? Na parang hindi siya saklaw ng rules and regulation ng company sa uniform, no? Malay mo, naubusan ng damit, ganyan. Judy Kumba, swerte. Ano yun? Sabi niya, swerte sa STL at scratch it. Grabe naman. Ito pala itong manugal, kumbaga. swerte sa wedding at saka sa scratch it naman pala. 30 minutes late pero chill maglakad papasok sa opisina. Kasi alam na niya yung kaltas. Alam niya nang malaki ang ibabawas sa kanya. Kaya wala, parang ang mentality ng mga ganyan tao, late na. Kahit namang tumakbo pa ako at mas stress. Ganun at ganun na rin na yung outcome. Mali mo, positive lang. No? Very optimistic, kumbaga, sa pananaw sa buhay. Anyway, happy lunchtime po sa mga nagla-lunch na dyan. Sa mga walang pananghalian, ibawi mo na lang ulit ang sarili mo sa susunod na araw, kapatid. Huwag naman na araw-araw, ibawi mo na lang. Baka bawian ka na dyan. For the meantime, let's get back to the music. And got a song from Rosel Nava. With a song called Bakit Nga Ba Mahal Kita? Back to back with Julina Magdangal's Tameme. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max. Happy lunchtime po!

7:10 on the clock. Hello there and what's up po sa lahat ng mga classmates and fellow Tapsians natin na nakikinig sa mga oras na ito. Di ba bumalik yung ating energy eh. No, syempre, dapat nating pantayan at yung energy ng background music natin. Hello there! Happy lunchtime po sa lahat ng manananghalian na dyan. Sa mga walang pananghalian, congratulations sa'yo. Meron kang panibagong araw ng pagpapapaya. Part yan ng diet mo, alam ko. Yung maging buto-buto ka. Sa mga nakikinig po sa atin sa kanika ng mga sasakyan at sa loob na lang sila kumain at panigurado wala na silang matambay ang iba. Hello po sa inyong lahat dyan. Sana all naka-aircon. Sana all maraming diesel. Sana all maraming gasolina. Alam nyo ba na nagbabadyang tumaas na naman ang presyo ng diesel at gasolina dahil sa umiigting na naman na gera sa pagitan ng Iran at ng Amerika? Hindi nga po kayo aware mga kapatid, meron nga pong suggestion si Donald Trump na buwagin na ang International Criminal Court. Piling ko paghahanda niya to bilang pagbaba niya bilang presidente ng United States of America. Piling ko kakasuhan din siya ng ICC. Diba? Ang kaso sa kanya, crimes against humanities din, diba? Anyway, pupunta na naman tayo sa usapang politika. Sa mga naka-tuning po sa ating programa ngayon habang nilalasap ang sabaw ng bulalo, mabulunan ka sana kapatid. Meron nga po tayong nakabinbin na katanungan para sa mga hindi nakakaalam dyan or kakatunin lamang sa ating programa kasi, medyo naging busy. Ating katanungan, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Again, ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Kung may nais kang ibahagi, pwede mong ipadalayan dito sa ating text line 09-35-810-8217 or kung malapit ka lang sa akin, sugod ka na rito sa booth, sabihin mo kung ano sa tingin mo yung mga sinyalis na yan. Pinapunta dito no? A big shout out daw po sa lahat ng mga kumakain sa gilid ng Happy Go Santiago City. Hello po sa inyo dyan, sa mga kumakain dyan sa may Happy Go. Wearing the same color, yellow. Sabi dito ni Gypsy Marquez, kapag kupas na ang uniform, tas-tas na ang mga kuwelyo at kupas na rin pati ang pantalon, DJ. Ay, syempre, di pa nabibigyan ng panibagong rasyon ng uniform yan eh. No? O kaya, magkaka-uniform pa ba ako? Or panay OOTD na lang akong papasok dito? Kupas na ang kanyang uniform. Alam mo, laban ng lab ba, di ba? Napaka, may OCD sa kalinisan. Kaya panay ang paglalaban niya dun sa uniform niya. May anger management issue, DJ. Sabi ni Mark Judik pa. Palaging galit. Tagapagmana nga ng kumpanya nila, no? Sabi naman dito ni Jonah Makalawa, yung daig pa ang anak ng may-ari ng kumpanya. Bida-bida, ganun. Or kung maka-asta man, akala mo, anak nung may-ari, ganun. Tas, naman tawag dito, kung makasita sa iba, akala mo, boss na. Diba? Medyo below the belt naman to sinabi ni Ace D. Guzman, no? Parang hindi natin pwedeng basahin dito. Pasensya na, ha? Tinatawag by first name yung boss. Halika nga dito, Jan, mga gano'n. Jan, halika rito. Ramon, halika rito. Ramon, mga gano'n. Sa trabaho, nag-aalmusal at nagkakape, baka yun naman na yung pinakabahay niya, di ba? Parang most of the time kasi ginugugol natin sa trabaho yung oras natin. DJ, hanapan mo daw ng trabaho si Judy Kumba. Eh, vlogger naman na siya. Huwag na nating hanapan ba? Malay mo, ma-monetize na siya. Diyan siya yumaman. Hindi siya takot matanggal kasi anak siya ng CEO, sabi ni Joel.
Parang yung vlogger na anak ng CEO ng na Tagalasal, di ba? Yung Konyo. Alam niya na lahat ng chismis sa lahat ng empleyado, pati yung buhay ng boss niya. Sabi naman dito ni Benji Magallano. Kumpleto eh, no? Meron pa yung mga oras. Kumpleto yung detalye ng kwento niya. Oras, kung kailan nangyari, kung sino yung mga involved na tao, kung ano yung kulay ng damit. Malaki na po ang ulo, di na po mautusan, sabi ni Josephine Moral. Maraming libag na yung lanyard ng ID. Grabe naman yan. Dugyutin mula nung bago siya, hindi na nilaban yung lanyard ng ID niya. Nangingiti mo na yung kwelyo nung damit, gano'n. Hindi naman pala naglalaba, kapatid. O kaya yung ID card niya, yan dami ng alikabok. Ha? DJ, saan ka naka-live? Sabi ni Texter 0985. Ah, hindi po ako naka-live ngayon. Hindi ako nagla-live, eh. Pasensya na. For confidentiality purposes. Wala kasi nakakaalam na dito ako nagdi-DJ. Hindi, we don't have the authority pa to proceed with that. Suggest natin kay DJ No Name na mag-live. Papayagan niya tayo. Pero ano kasi, camera shy din po ako eh. Tsaka, mawi-witness ninyo kasi yung mga paghikab ko, ganyan, yung pag-iinat ko, yung paghilig, natulog. Hello po sa lahat na nakikinig sa atin dyan, sa mga nakatune in po sa 107.1, nandiyan po sa may Alicia, Ilagan, Rojas, Kawayan, at sa Mampanig ng Isabela yan. And for sure, hagi po tayo dyan sa may Quirino Province. Hello po sa inyong lahat. Laging nagmumura DJ sa workplace, sabi ni Nicole Dalmasio. Alam mo, mannerism, di ba? Sa TikTok siguro, sabi ni Texter 0985. Nag-live ako kanina sa TikTok ko, kaya lang, ang tawag dito, in-end ko din kasi na-board ako. Proud mag-undertime, kumakaway pa. Alam ng lahat yan. Sensya na. Alam din ng lahat kung saan siya pupunta at pumunta, sabi ni Tita Rosette. Ay, may ganon? Ay, chismosa din kayo. Stalker kayo ng buhay ng empleyado or nung katrabaho ninyo matagal na sa trabaho, no? Nag-undertime siya kasi alam mo kung saan ang punta niya. Eh, nakichismis ka rin. Halatang chismosa-chismosa ka rin pag ganon, di ba? Anyway, let's get back to the music, mga kapatid. Patuloy lamang po ang pagpapadala ng inyong mga mensahe, song request, shoutouts, and greetings sa ating text line 0935-810-8217. Sabi ni Texter 0985, DJ, ano name mo sa TikTok? Ah, that's a secret for sure. Nabi nyo na lang, basta, puro kabulastugan lang din yung ginagawa ko doon. Hayaan nyo na yun. I've got here a song from Taylor Swift with a song called Long Live, back-to-back with Miles Smith with a song called Stargazing. One of my favorite songs, itong Stargazing na ito. Keep it right here on 107.1 and 107.9 Taps Radio with yours truly, DJ Max.

0: Anak, bili ka mo ng toyo sa tindahan.
1: Mamaya na, Inay. Naglalaro pa ako ng saranggola eh.
0: Bakit? Nakakain ba yung saranggola mo?
1: Bakit, Inay? Lumilipad ba yung toyo mo?
0: Ah eh, yun lang.
2: Welcome to the Lunch Break Show. Welcome to the Lunch Break Show.

43 minutes past the hour of 11, 11:43 in the morning. Hello pa rin po sa inyo lahat dyan. Happy listening po sa lahat ng mga nakatutok sa ating programa ngayon. Especially sa mga kumakain na po na kanika ng mga pananghalian. Enjoy your lunch, mga kapatid. Alam ko walang dapat sisihin. Sa mga nagluluto pa lamang po, okay lang yan. May hahabol mo pa yung oras. Anong oras pa lang? Maaga-aga pa. Yung iba kasi dyan, yung matagal ng empleyado, may maaga nag-lunch. 11:43 pa lang eh, no, kumakain na. O yung iba ay patapos na, nagtitinga-tinga na lang dyan. Para pa rin po sa mga nais sumabol na kanika nila mga mensahe, song requests, shoutouts, greetings, feel free to do so on our official text line. That's 0935-810-8217. And guess what, mga kapatid, fellow classmates, we're down to the final scratch of our program. Maya-maya po, ako'y magpapaalam na, pangunahan ko na, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng apat na oras. Although I'll still be here till the hour of 5 p.m. Siyempre, para buwang sahod natin ngayong araw. Bangon sa kama, sigurado ng araw. Meron nga po tayong nakabinbin na katanungan para sa mga di nakakaalam dyan. Pero bago yun, nabig shoutout sa aking kumpare na nakikinig daw ngayon sa kanyang Honda Jazz. Paring Rumil, paibay baka na lang ng sasakyan. Sana all, maraming sasakyan. Ayan, ang ating nakabinbin na katanungan para sa mga kakatsunin lamang sa ating programa. Ano sa tingin mo ang mga senyales na matagal na sa trabaho ang isang empleyado? Kung meron kang nais i-share, padala mo na yan sa ating text line. Or kung sa tingin mo isa ka na sa matagal na empleyado, eh congrats! Eh kung sa tingin mo isa ka sa may malaking ambag dyan sa kumpanya nyo, eh di congrats din, di ba? Laki pala ng ambag mo dyan eh. Di ikaw na. Oh, ngayon ko lang po kasi natutunan galawin tong trackpad. Sa mga ano po, sa mga nasa 12 years na sa trabaho or mga nasa 10 years na pataas, ano sekreto din niyo dyan, ha? No choice lang, kumbaga. Mali mo, no? Diba? Wala na kasi kami ibang mahal na trabaho dito lang. Tsaka nag-enjoy na kami dito, DJ. Okay na dito. Parang ganun. Or yung iba naman eh, ang tawag na dito? Generational work. Kung may generational wealth, meron ding generational work. O doon nagtrabaho yung nanay niya, yung tatay niya, yung lolo't lola niya, kaya doon na din siya. San ba yun yung ganung kumpanya, yung Del Monte, di ba? Nagbigay ng mga bahay. Sabi ni Lay Mark Soriano, laging nagpipicture ng trabaho ng kasama. Okay, laging nagpipicture ng trabaho ng kasama tapos sabay send sa boss. Kala mo dagdag sahod din, no? Ay, yan yung mga tinatawag nating credit taker. Diba? Kunyari, kabali siya dun sa pinagtrabahuan pero bukod sa moral support, wala nang iba. Picture taking for documentation purposes na lang. Sabi ni Jan Mangon, mas maiksi yung employee ID. 001, kasi isa siya sa mga nauna. Sabi niya na rito ni Lalaine Bio, kapag mabilis na mag-heart back. Sa GC ninyo, ganun? Pag mabilis mag-heart back, matagal na sa, ano, sa, ang tawag dito, sa trabaho. Diba sip-sip lang? Kahit walang ginagawa, may tip, sabi ni Romel Goyon. May kakilala nga ako sa, ano, sa isang dealership. Diba, wag na yan yun na lang. May nais patamaan eh, no? Ayun, ito, palang mura. Hindi ba ba personality niya lang yon? Sabi naman dito ni Cap Aljur, kapag madaming loan, ay ibig sabihin niyan, secured na siya sa trabaho niya kasi alam niya nang di na siya alis dyan, dyan na lang siya, stable na yung, ano niya, yung income niya.
Hingalin na DJ, sabi ni Angelo Novio. Ibig sabihin, dyan na siya tumanda. Grabe naman pala, dyan na tumanda, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasama natin sa loob ng apat na oras. Haba-haba din yung oras natin, mga kapatid. No, imagine mo, apat na oras mo kung napagtiyagaan.

Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tubbs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tubbs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tubbs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tubbs Rojas sa Tubbs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tubbs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tubbs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tubbs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tubbs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tubbs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tubbs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tubbs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tubbs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat, mga Tubbsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tubbsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming

0: Taps Radio. Feel the
1: love. Hello po, ako po si Teacher Jez, Filipino teacher sa Taps. Marami sa aming mga estudyante ang nahihirapan sa pagsasalita ng Tagalog. Bilang Filipino teacher, sinisiguro kong naiintindihan pa rin ng mga estudyante ang aking lesson kahit mas sanay sila sa pagsasalita ng Ingles. Sinisiguro kong bawat salitang mahirap unawain ay maisasalin sa salitang Ingles. Tara, maging bahagi ng TAPS at maging mas magaling na mag-aaral.
2: It's time to relax on Love Songs Parade. Love Songs Parade.
3: Love Songs Parade.
4: On TAPS Radio.
5: Congratulations, TAPS Nasim Rojas Campus. Ngayong 2025, itinanghal ng Department of Education bilang Best Performing Private Secondary School sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang TAPS Rojas sa TAPS Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School.

0: Narito ang good news para sa mga magulang na may anak na matalino o kung tawagin ay gifted. May tamang school na para sa kanila dahil ang Top Achievers Private School Incorporated ay may SPED class na o special education para sa mga gifted o matatalino. Kaya naman kung ikaw ay may anak na matalino, dalhin na yan dito sa TOPS para sa karagdagang detalye. Bumisita lamang dito sa TOPS Aurora Alicia Isabela.
1: Ay, Besh! Kumusta ka na? Nasa public school ka na pala? Ang laki ng sahod mo, syempre.
2: Oh, Besh! Eto, kagagaling ko lang sa mall, bumili ng bagong CP, pang selfie.
1: Ay, magkano kuha mo niyan? Kung hindi ako nagkakamali, 40,000 yan ah.
2: Mura lang, Besh! 2,000 lang muna. 36 months, 2K.
1: Ah, eh, yun lang.
3: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: puso'y
1: di naman sira ang relos mo.
2: Pero bakit kung minsan laging late?
1: Kung minsan naman, laging maaga.
2: Pati kayong magkaka-opisina, magkaka-klase at pamilya, iba-ibang takbo ng oras.
1: Itama na ang relos mo.
3: Philippine Standard Time. It's now 4 o'clock.

0: TPS Tops Radio.
1: O brabo tem nome, tem cara.
2: MKT.

0: Good news! Ngayong 2025, muling itinanghal ng Department of Education ang TAPS Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Congratulations, TAPS!
1: Pare, may bagong driver na kami. Batang-bata. Nag-umpisa na nga siya eh. Si Mrs. ang nag-hire.
2: Magkano sahod niya buwan-buwan?
1: Ngayon daw. Sabi ng Mrs. ko, 10,000 daw muna. Kung magkakaroon na kami ng sasakyan, 20,000 na daw sabi ng Mrs. ko. Pero baka 2 years pa yun.
2: Eh, yun lang.

0: Congratulations, TAP Santiago Campus! Ngayong 2025, itinanghal na Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong elementary and secondary category. Panalo ang TAP Santiago Campus. Congratulations, TAP Santiago!
1: Odo, bakit itak at martilyo ang gagamitin mo? Kaya ako nga dinala sa ospital eh. Kasi takot sa pukpok. Tapos dito, pukpok din pala. E di sa baryo na lang sana, libre pa.
2: Eh paano? Naputol lang gunting ko eh. Ang kunat na kasi. Di bale, ang dami ko nang natuli ng pukpok bago pa ako naging doktor. Sige, tawagin mo na asawa mo.
3: Ang gawitan bakit?
1: Eh, yun lang.

0: Mare, pumasok ba yung anak mo sa school?
1: Oo, Mare. Andun na. 7:20 kanina nung nakarating dun.
0: Eh kasi naman, Mare, yung anak ko, nalaman ko na hindi pala pumapasok sa school sa mga nakaraang araw. Ngayon ko lang nalaman. Kung hindi pa nagsumbong yung pinsan niya, hindi ko pa malalaman.
1: Ganun ba, Mare? Sa amin kasi sa TAPS, Mare, namomonitor namin ang anak namin kung nakarating na sa campus yung mga bata. Kasi may automated na text na matatanggap ang mga magulang ng bawat estudyante. Ganon din kapag lumabas ang bata mula sa campus. Makakatanggap din kami ng text na nagsasabing lumabas ang aming anak. Nakalagay pa ang oras.
0: Ang galing naman. Sana pala, dun din sa TAPS ang anak ko. Enjoy TAPS High-Tech Facilities.
2: Louis, kinuha mo ba yung 500 ko?
3: Ano po?
2: Ang sabi ko, kinuha mo ba yung 500 pesos sa bulsa ng pantalon ko? Ang bingin mo naman!
3: Hindi ko talaga marinig ni Tay. Magpalit po kaya tayo ng pwesto.
2: O siya, sige. Ikaw ang magtanong.
3: Tay, saan kayo nagpunta ng babaeng kasama mo kahapon?
2: Oo nga, tama ka nga anak. Nakakabingi nga dito. O, eto 1,000.
3: Ah eh, yun lang!

0: Marami na ang nakasubok at natuwa sa TAPS. Marami na ang nagtapos at pagdating nila sa college, hindi na sila nahirapan. Actually, sila ang isa sa mga pinakamagagaling sa mga kilalang universidad. Marami na rin ang nagtapos sa koleyo na nagmula sa TAPS. At ngayon, mga professional na enroll sa TAPS kung gusto nyong mas mapaghandaan nyo ang inyong pagpunta sa koleyo. Proven and tested, TAPS delivers high-quality standard education. Quality TAPS, ika nga. See you all. I'm Clark, a grade 9 learner.
1: Nay, hingi po sana ako ng 500.
2: Ano? 400? Ang laki namang 300 na hinihingi mo sa 200? Akala mo ba madaling maghanap ng 100? 50 nga, hirap ko nang kitain. 20 pa kaya? Swerte ko nga, may G's pa ako. O ito, 5 piso.
1: Hindi mo, Nay. Akin na yan. Baka maging piso pa yan. Kaloka.
2: Yun lang.
3: Happiest DJs are here on your stress reliever, TAPS Radio.
4: The Quarter Mix on TAPS Radio.

0: Inisan ka lamang nila. Sa gate nga eh, may nakalagay na before you enter the campus, kindly leave your rank or economic status in this can because every parent must be equally treated as parent inside the campus.
1: Sa bagay, mahirap din kung feeling ng mga anak nyo nakasandal sila sa pader. Baka mas lalong hindi sila mag-aral o matuto. Ayos yan pre, tama lang.
2: Yehey, pare, mayaman na tayo.
3: Oo nga pare. Pare, sige nga, bilangin mo nga.
2: Pare naman, parang di mo naman alam. Di ba mahina ako sa math?
3: Oh sige pare, oo nga pala. Abangan na lang natin sa balita kung magkano to.
2: Ah eh, yun lang.

0: Alam mo ba na sadyang mahigpit sa tops? Mula sa guro hanggang sa mga namumuno rito, ito ay dahil sa isang adhikain. Ang adhikain na ibigay ang mas mataas na estandarte na edukasyon, maayos at maaliwalas na campus, at upang panatiling ligtas ang mga estudyante sa anumang oras. Kung kaya't, suportahan ang TAPS sa pagbibigay nito ng edukasyon na higit pa sa pagiging high-tech school nito. TAPS. No other school does it better.
1: Ba't gabi ka na, ha?
2: Pasensya na, love. Nag-aya kasi mga ka-office mates ko. Nag-inuman lang.
1: Ay, pastilan ginoo ka? Giatay, oy! Lasing ka, no?
2: Hindi, no?
1: Naunsa ka naman, oy! Anong hindi? Wala ka naman trabaho? Paano ka magkaroon ng office mates?
2: Ay, yun lang.

0: Good news! Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Alam mo, mahal, lahat ng gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ulitin ko, ha? Lahat ng gusto mo, ibibigay ko.
2: Talaga? Ang sweet mo naman?
1: Oo naman. Gusto mo ba mag-travel tayo around the world? Bili ng mga damit, shopping, bibili tayo ng kahit anong gusto mo.
2: Ganyan mo

0: ang inyong pinagkatiwala ang Top Achievers Private School Incorporated ay muling nagkamit ng mga national awards. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi tatlo, kundi apat. Tama po, apat na bagong parangal para sa TAPS sa taong 2022 at marami pang darating. Una rito ang parangal na Best Choice Quality Private School in Isabela na iginawa noong March 31, 2022 ng Netizens Awards sa Metro Manila. Ito'y dahil sa galing ng TAPS sa pamamaraan ng pagtuturo online gamit ang maayos na learning management system. Pangalawa rito ang parangal na Most Trusted Private School in Isabela na iginawad ng Legacy Awards noong April 29 sa Metro Manila. Ito'y matapos mapatunayan na TAPS ang mas pinagkakatiwalaan sa lahat ng aspeto ng edukasyon maging sa panahon ng pandemya. Sa parehong araw ay nakatanggap din ang TAPS President at CEO ng espesyal na parangal na Icon in Business and Profession under the Entrepreneurship Category. Pangatlo ay ang parangal na Most Innovative Private School in Isabela na iginawad ng Philippine Social Media Awards sa Ocana, Manila. At ang pang-apat ay ang parangal na Top Performing School in Isabela during the New Normal na iginawad ng Seal of Excellence Best Choice 2022 sa Laurel, Batangas. Nauna na rin, pinarangalan ang TAPS noong 2014 ng Bayan Academy, Knowledge Channel at Rex Bookstore ng Excellence in Educational Transformation Award under the category Innovations in Learning Methodologies and Delivery Systems for Learning Effectiveness with the Use of Modern Technology. Marami nang napatunayan at patuloy na magpupursige para sa mas dekalidad na edukasyon. Truly, no other school does it better. So what are you waiting for? Join TAPS now!
1: Hey!

0: Ngayong 2025, muling itinanghan ng Department of Education ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Bago ito, nanalo tayo sa Alicia South District level at maging sa buong Legislative District 3. Tanging ang Tabs Alicia lamang ang private school sa Isabela Division ang makakausad sa regional level ng Pamadayaw 2025. Wala nang iba pa. Ito na ang pangalawang taon na itinanghal ang Tabs Alicia bilang best performing private elementary school sa buong Isabela Division. Sa secondary category ngayong 2025 ng Pamadayaw ng Department of Education, ang Tabs Rojas Campus naman ang itinanghal ng DepEd bilang best performing private secondary school sa buong Isabela Division. Pumangalawa rin ang Tabs Rojas sa Tabs Alicia sa elementary category ng Search for the Best Performing Private School. Noong 2024, Tabs Alicia ang ultimate winner ng Best Performing Private Secondary School sa buong Region 2. Dahilan upang hindi na ito maaring sumali ngayong taon. Narito pa, ang Tabs Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Tabs Ilagan. Noong 2024, itinanghal din ang Tabs Ilagan bilang Best Performing Private Elementary School in Ilagan City. Dahilan para umusad ito sa regional level at first runner-up sa secondary category. Congratulations din sa Tabs Santiago Campus. Ang DepEd Santiago Division ay itinanghal din ang Tabs Santiago Campus bilang Best Performing Private School sa buong Santiago City. Parehong panalo ang Tabs Santiago sa elementary at secondary category. Ito'y patunay lamang ng natatanging galing ng Tabs Santiago Campus. Ang lahat ng ito ay para sa ating lahat mga Tapsian. Isang karangalan na may pagmamalaki ng bawat Tapsian. Tuloy lang tayo sa pagpapaunlad ng ating paaralan at pagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng edukasyon sa rehiyon. Muli, maraming salamat po.
1: In Ilagan City, you're listening to 107.9 Tabs Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on Tabs Radio.

0: Alam nyo ba na maliban sa magagandang facilities, latest technology at kasikatan na tinatamasa ng TOPS ngayon, ang isa sa pinakamagandang meron sa TOPS ay ang mga magagaling, masisipag at mababait na guro. Mga guro na punong-puno ng pagmamahal at malasakit sa kanilang mga estudyante. Yan ang hindi kayang tumbasan ng iba. TOPS teachers are dedicated and determined to give the best to every TOPSian.
1: Hi there! We are inviting everyone to listen on our Sunday afternoon program, 1 to 5 in the afternoon, the best of country songs on TOPS Radio.

0: Konting impormasyon, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS Management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
1: You're listening to 107.9 TAPS Radio, the community FM radio of Top Achievers Private School Incorporated. Stay tuned for your favorite music and latest news only here on TAPS Radio.

0: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
1: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin yan.
0: Ah, akala ko perfect anak.
1: Ah, eh, yun lang.

0: Alas 6, Dizzy! Ano daw? Alas 6:13 pala. Ang ating oras sa 107.1 and 107.9 Tops Radio! Real Radio!
1: The long wait is over, finally! Here is DJ No Name on 107.1 Tops Radio.
0: Magandang umaga sa mga nakikinig ngayon sa Tops Radio. Magandang morning! July 16 ngayon mga classmates. Sahod kahapon. Ano? Anyari? May natira ba? Eh dapat may natira guys! At ang aking pagbati sa lahat po na nakikinig ngayon sa lahat ng mga pribadong sasakyan, sa mga pampublikong sasakyan, saan man po kayo patungo ngayong umaga, maganda umaga po sa inyo. Kasama niyo po si DJ No Name dito lamang sa 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. At siyempre sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ito naman ang aking sasabihin sa inyo. Kahit ano pang pinagdadaanan natin, sa tingin ko, kaya nating lagpasan ito basta kapit lang. Kapit lang. At higit sa lahat, lumayo sa tukso.

Joke lang. Huwag sanang mangyari. Ay, nako. Sandali. Ang daming tukso, pati pera, tukso. Di ba nga? Oh, pag inoferan ka ng suhol, tukso din yan. Huwag sanang mangyari. Pag inoferan ka ng pagkalaki-laki-laki-laking suhol, para lang paboran ang isang bagay. Madaling nagulat. Aba, tukso din yan. Yung mga pakindat-kindat dyan. Yan ang umpisa ng tukso, guys. Lumayo na agad. Ibaling ang mata sa tamang direksyon. Ibaling ang mata sa tamang direksyon. Parang, ano yan na? Ang aking mga napapanood sa telebisyon ngayon ay wala na sa tamang direksyon. Ano ba mga napapanood ngayon? Ang headline ngayon, yung NBI, sisilipin daw yung 10 bilyon na pondo sa SEA Games! At ang pinupuntirian naman nila ngayon, si Alan Peter Cayetano! Oy! Sabi ni Pia Cayetano kahapon, ano ba talaga ang gusto ng gobyerno? Isa-isahin kami? Isa-isahin kami sa minority? Matapos niyong ipakulong si Jinggoy, matapos niyong ipakulong si Marcoleta. Anong gusto niyo? Yung wala na talagang kokontra sa administrasyon? Yan ang hirit ni Pia Cayetano kahapon. Ay nako. Sabi ni Pia Cayetano kamusta naman yung mga involved sa trillion flood control scam? Bakit wala pang nakukulong pero yung mga 2019 pa na SEA Games ay binabalikan na tila ba'y pupuntiryahin lang ang mga kumakalaban sa administrasyon? Ito yung sinasabi ng minority na selective justice. What is happening, Lord, to my country? Lord, gisingin mo na ang mga Pilipino. Ay nako. Ano pa ba ang mga nangyayari ngayon? Yung kumpare ko, oy, pinasok ang kanilang tahanan. Diyan po sa may boundary ng Alicia at Echagi. Pinasok ang tahanan ng aking kumpare. At tinangay ang pick-up at alahas ng kanyang pamilya. Oy, pero ang good news, nahuli na yung iba sa mga kumuha, kitang-kita sa CCTV, pero ano yan, yung mastermind yata, hindi pa yata na nakukuha. Ay nako, tukso naman sa pera, oh. Ano pa ba ibang nangyayari sa Pilipinas ngayon? My God! Andyan na naman ang baha-baha-baha. Ang dami na namang mga nababaha. Naalala na naman nila ang mga pondo sa flood control. Mga pondo sa flood control scam. Ano daw? Mga pondo sa flood control project. Pero wala pang nakukulong.

0: si Bea Alonso daw. Buntis ba? Biglaan kasi pagpapapapapakasal ni Bea Alonso sa kanyang mayaman na boyfriend. Ako ay hindi padadali. Pero ang chismis, nagpirmahan daw muna sila ng prenup agreement bago sila nagpakasal ng pribado. Nagpakasal sila ng pribado sa opisina ni Mayor Binay. Ang kasama lang nila sa kasalan ay Yaya at close friend. Wala ang pamilya ng ano? Wala ang magulang ng magkabila ang partido? Ngunit kung kaya ko, ang pag-ibig nga naman ano? Hahamakin ang lahat! Winasak na damdamin. Masunod ka lam! See what love can do? Ang boyfriend ni Bea, kung di ako nagkakamali, siya may ari ng ano, ng malaking grocery stores nationwide. Green ang kulay. Green ang kulay. Bilyonaryo, guys. Bilyonaryo. Pero, nagpirman sila ng prenup agreement. Ibig sabihin, ang yaman ni lalaki ay yaman lang ni lalaki. Ang yaman ni babae ay yaman lang din ni babae. Walang pakialaman. Walang conjugal property. Ang ari-arian ni babae ay ari-arian lang niya. Ang ari-arian ni lalaki ay ari-arian lang niya. Ibang ari-arian ang pinagsasaluhan lang. Yung ari-arian lang na pwedeng i-share nila ay yung kanilang ari-arian. Iba pala yun. Pero yung kanilang mga kaperahan ay hindi pwedeng pakialaman. At kung halimbawa sila ay maghihiwalay, kunyari man, wag naman sana, pero kung sila ay maghihiwalay, walang hatian ng mga ari-arian. Yan lang ang ibig sabihin na own. Kung ikaw ba mayaman, classmate, kung ikaw ba ay mayaman, and then magpapakasal ka ng medyo sakto lang, ganyan. Gusto mo ba talaga nung ano? Okay lang ba sa inyo na magpirmahan ng prenup agreement? Kanya-kanyang ano yan? Kanya-kanyang opinion yan. Kung hindi mo sigurado sa, kung hindi ka sigurado sa ugali ng babae, pwede naman. Pero sa part naman ng babae, kung halimbawa pinapirma mo ng ganyan, hindi ho ba insulto yun? O kahit si lalaki ang mahirap, si babae ang mayaman, hindi ho ba insulto yun? Yung papipirmahan mo ng prenup o yung pagmamayari mo, ha? Pagmamayari mo lang, akin-akin lang. Itong akin lang ang pwede mong angkinin. Pero tingnan nyo, napaka-privado, no? Ayan naman daw ang isang pampagulat nila. Private ang kasalan na naganap. Ano pa bang ibang mga pinag-uusapan ngayon sa telebisyon? Yung anong tawag dyan? Good morning nga pala kay Doc Ray. Ganda umaga, Doc Ray. At magandang umaga kay Ate Che. Magandang umaga din sa Lahat po ng mga taga Bayombong, Nueva Vizcaya, magandang umaga din sa lahat ng ating mga kaibigan na nakikinig ng Taps Radio. Prosecution, nagbawas ng mga testigo sa impeachment trial. Bakit? May puso't damdamin. Nagbawas sila ng mga testigo kasama si yung dating assistant sa executive secretary ni ano ni Vice President Sara Duterte. Hindi na daw kukunin ng prosecution na magiging witness sa impeachment. Why? Oh, why? Whatever. Whatever. Dapat mag-ano sila, magbotohan na sila, no? Maski isa pa lang yung ano. Botohan na para kung ma-impeach na, edi tapos na. Kung ma-impeach o hindi, botohan na. Nakakasawa na yung napapanood namin sa television. At ang pinakamainit na pinag-uusapan ngayon, mga classmate, na nakikisaw-saw siyempre lahat ng mga tolay. Ay yung pagsita ng MMDA official sa isang guro na nagda-drive na walang helmet. Kinuuyog ng mga guro si Gabriel Go. Si Gabriel Go yung ano, yung laging ipaparinig ko sa inyo and then comment nyo kung ano ang inyong comment. Ang aking text line ay 0916-314-3130. 0916-314-3130. Inulit ko, 0916-314-3130. Yan ang aking cellphone number. I-text nyo naman kung ano ang inyong komento sa nag-viral na panghuhuli sa isang guro. Pakinggan nyo mabuti, ha?
1: Halika dito. Atakbo pa eh. Teka, saan ka ba?
2: Dito po.
1: Ano ka dito?
2: Teacher po.
1: Teacher? Ba't may radyo ka?
2: Sa school po namin.
1: Ano ka, security ng ano?
2: Sa school po namin. Pang? Para po sa school namin.
1: O, teacher ka tapos wala kang helmet.
2: Sorry po.
1: Paano naman natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganun? O, RCR na rin po.
3: Pwede huwag din naliyero sa ano?
4: Kaliwa kayo?
3: Sa... ano nyo, nakapit dito.
1: Blurred ka naman eh. Huwag ka na lang magpapakilala ng pangalan mo. Eh, dapat inisip nyo muna yan bago kayo gumawa ng mali. Beles!
4: Paisa-isa lang yung deck, paisa-isa lang yung contract natin para ano?
1: No helmet.
4: Kapi.
0: Iyan, ang punan ng karamihan, number one, wala daw respeto si Gabriel Go, ang MMDA Operations Chief. Siya ay nagpapatupad ng mga paghuli sa mga kanto-kanto. Wala daw respeto sa guro sa pamamaraan ng kanyang pakikipag-usap at sa pamamaraan ng kanyang panghuli sa violation ni teacher. Ang isa pa na pinupuna, bakit daw si Gabriel Go ay walang damit na pang-uniform, pang-uniforme. Oh, bakit daw hindi naka-uniform? Dapat daw ay naka-uniform dapat 'yan si si Gabriel Go. Number three issue. Bakit daw kailangang i-video lahat ng mga nahuhuli niya? Maski daw naka-blurred, dapat daw hindi daw nag-video. Number four, ang ginagawa daw ni Gabriel Go ay hindi documentation, kundi ito ay isang pamamahiya. Oy, anong opinion nyo, guys? Ano sa tingin nyo? ang daming nakikisaw-saw. Kayo ba, classmate, ano sa tingin nyo? Tama lang ba yung ginawa ni Gabriel Go? Tapat ang puso ko. Alam nyo, yung pagsasalita ni Gabriel Go, ganun na siya lagi. Ganun na siya lagi, dati nang ganun, walang respeto sa kahit sino. Mapapulis, mapabarangay captain, maski sino pa ang kanyang huhuliin sa highway, ay talagang wala siyang respeto. Yung parang feeling niya parang bata-bataan lang niya yung mga kausap niya, ganun. Tapat ang puso ko. Shout out kay Martang Judy Kambah. Magandang umaga kay Martang Judy Kambah. Good morning sa iyo. Huwag sanang mangyari. Ayun ang mga issue, ha? Sandali. Bakit daw kailangan nakapaskil sa kanyang Facebook page, sa kanyang personal na Facebook page, ang lahat ng kanyang mga hinuhuli? Yun. Ito ba ay bahagi pa ng kanyang trabaho? O talagang vlogger na lang talaga siya? Vlogger. Vloggerist. Ganyan. At umani ng pagka dami-daming negatibong reaction na violent reaction ang ginawa yan ni Gabriel Go. Yung number one, yung kanyang wala daw siyang respeto sa teacher, kailan pa ba yan nagbigay na respeto? Parang hindi ko pa nakita. Number two, bakit daw hindi siya naka-uniform? Ewan ko din kung bakit hindi siya naka-uniform kapag siya'y nanguhuli. Number three, ewan ko rin kung bakit kailangan niyang i-video lahat ng kanyang mga nahuhuli. At hindi ko rin alam kung bakit may social media siya na personal na i-upload niya lahat ng kanyang mga nahuhuli. Ito ba'y para sabihin na siya ay nagtatrabaho at marami siyang accomplishment? Yan ba yun? Dati na niyang linyahan yung dati mo naririnig. Kunyari, may nakaparada ka sa gilid ng daan. Tapos hinuli ka niya, sasabihin niya, meron ka po bang driver's license? And then sasabihin nung tao, meron po. Meron ka naman palang driver's license. Hindi ho ba kayo tinuruan ng tamang traffic rules bago ka nabigyan ng lisensya? Kaya nga po kayo binigyan ng lisensya. Kasi inakala ng LTO na marunong na kayo na tumupad o sumunod sa batas trapiko. Bakit kayo may lisensya kung hindi kayo marunong tumupad? Mga ganyan. Lagi na niyang ginagawa yon, yung mga ganong mga salitaan ba niya? Halimbawa, barangay captain pala kayo, di ba dapat kayo ang number one na ano? Ganon. Tapos pag halimbawa may naka-extend na bahagi ng bahay doon sa daan, kunyari, sasabihin niya na maski matagal na kayo dito nakabahay, basta hindi ho... hindi sa inyo ang area na ito. Pakitaan nyo ako ng titulo. At kung meron kayong titulo na bahagi nito ay Pag-uusapan.

tangayan ng mga taga MMDA, privacy na naman sana, wag naman sana i-post yung mga nahuhuli niya, sabi ni Martang Vlog. Umani ng pagkadami-daming mga reaction dahil isang punto ay yung guro ay napakamagalang pa rin. Napakamagalang pa rin nung hinuhuli siya. Sabi niya, opo, pasensya na po. Ay, sabi pa niya, sorry po. Ba't wala kang helmet? Sabi nung ni Gabriel ko, sabi niya, sorry po. And then sabi nung teacher, sir, baka pwede wag na pong i-post sa social media, parang ganun. Tapos sabi ni Gabriel ko, sabi niya naka-blurred ka naman eh. Wag mo na lang sabihin ang pangalan mo, wag ka na lang magpakilala. Madaling nagawa. Pero kung di ako nagkakamali, ay suspended ngayon si Gabriel Go. Dahil sa dami ng tumawag. DJ, hindi ako si Martang Vlog. okay. Sorry naman. Pa-shoutout daw kay Martang Vlog. Okay. Sino ka nga rod? Sige. Mo ako? Sabihan mo ako kung anong nickname mo. Kung di ako nagkakamali ay suspendido na si Gabriel Go. Suspendido. Ang dami din na nag-post sa social media na kung pwede tanggalin na siya sa MMDA. Bakit hindi siya naka-uniform kapag siya ay nanghuhuli? Para mas sana irespeto o igagalang siya kapag siya ay nakasuot ng boots. Nakasuot ng mahigpit na fitted na MMDA na damit. Matagal ko nang ayaw yan si Gabriel Go. Magandang umaga kay mga nakikinig sa Taps Nasim Rojas. Magandang umaga. At siyempre, mga nakikinig din dito sa construction site sa Sterling Campus. Magandang umaga po sa inyo. Anangay, kaano tayo nga malpas dahi tatrabaho yo? Anyangay, baka pwedeng malpasun. Nabannog da taon nga, gabanbantay dita. Ito yung balita na nagsasabi na suspended na si MMDA Gabriel Go mula sa kanyang posisyon na chief ng clearing operation matapos mag-viral yung kanyang video. Metropolitan Manila Development Authority Special Operations Group Task Force for Road Clearing Head Gabriel Go is temporarily suspended from joining clearing operations following an operation involving a teacher without a helmet that went viral online. In a video posted on his Facebook page on Tuesday, Go flagged a male school teacher who was not wearing a helmet while on a motorcycle. Teacher ka tapos wala kang helmet? Paano natin tuturuan ng ating mga estudyante kung ganon? Go told the teacher. Yan. The teacher immediately apologized and requested that Go not to post the viral or the video of his apprehension. But MMDA official said, blurred ka naman. Huwag ka na lang magpakilala ng pangalan mo. The teacher was fined for not wearing a helmet. Yan. Nananawagan ang ACT Teachers Party List kay MMDA Chairperson Don Artes na sibakin na sa pwesto si Gabriel Go dahil sa patuloy nitong paglabag sa sariling direktiba ng MMDA sa usapin ng personal post ukol sa kanilang operation. The party list said in a statement. Yan. Malinaw na binivideohan at pinopost ni Gabriel Go ang kanyang personal sa kanyang personal account ang MMDA operations para sa kanyang sariling interest. Yon.
The MMDA said it has received letters from various groups regarding the incident. Sabi ng MMDA, rest assured that we are conducting an investigation as Mr. Go's liability and he was asked to explain his side in formal writing through Ashoko's order. MMDA added. Yan o. Si MMDA Gabriel Go, sa mga followers niya, wala na muna kayong mapapanood kay MMDA Gabriel Go sa kanyang personal na vlog. Vlog ba yun? Laki yata ng kinikita sa vlog. Sige, hayaan na natin. Wala na daw muna siya. Suspended muna. Temporarily suspended. Pero ang sabi na ACT-teacher ay kailangan daw si Bakin na sa kanyang pwesto. Anyway, sige, yan ang mga pinag-uusapan ngayon sa social media, mga classmate. Wala na akong ibang nakikita na iba pang pinag-uusapan sa social media maliban sa patutsada, bangayan, sa Senado, sa prosecution at ng defense sa impeachment trial. Wala na akong ibang nakikita, guys, kundi yun na lang, guys. Kaya wag na muna nating pakialaman yan. Okidoki! You're listening to 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio. At magpapatugtog muna ako ng isang pampainit ngayong umaga bago kayo umarangkada na naman. Oras na po natin, 6:43.

0: got 15 minutes before 7 in the morning. You are still tuning in to the Breakfast Show of 107.1 and 107.9 Tops Radio with DJ No Name. And later at 8 o'clock in the morning, you will be with DJ Max, our new DJ. You may text DJ Max later at 8 o'clock para makausap nyo ang ating bagong-bagong gwapong-gwapong si DJ Max. Ewan ko lang kung playboy o hindi. Tanungin nyo siya kung playboy siya. At yan, kayo na magtanong kung playboy siya o hindi. Basta ang sigurado ko sa inyo, gwapong-gwapong DJ Max. Kung si DJ Max gwapong-gwapo, ako naman gwapong-gwapo sa sarili. Sarili ko lang nagugwapo ha siya. Ay nako, ano na? Announcement muna tayo sa lahat po ng mga gustong mag-apply sa Top Santiago. Nangangailangan po ang Top Santiago ng isa pang teacher ng social science. Social science po, nangangailangan po ang TAPS Santiago Campus. Nangangailangan din po ang TAPS Alicia ng preschool teacher. Magtuturo sa kinder 2. At nangangailangan din po ang TAPS Alicia pa ng isa pang teacher sa science. Sa Santiago ay social science. Magtuturo ng economics, magtuturo ng ibang mga social science subjects, ganyan. Kasama na ang araling panlipunan na English. Ano pa ba mga social sciences, ha? Ayun ang kanyang ituturo. Magtuturo siya ng worldwide, ano dan? International religion, etc., etc. Sa ano naman, sa Alicia naman, nangangailangan kami ng science teacher na pwede magturo ng biology, chemistry, physics, mga ganyan. Earth science, ganyan. At isang preschool teacher. Samantala, ang iba pa mga campuses, meron din po mga vacancy. Pwede kayo mag-apply diretso na po sa mga campuses at i-check nyo na lang po sa kanila kung ano pa po ang mga vacancy na available po diyan. Ang TAPS Alicia, ang bagong campus namin ay nangangailangan din po ng security guard. Security guard. Na kung maaari ay meron siyang security guard license. At siyempre, dapat hindi turog. Lalong-lalo ngayon, maraming mga pinapasok ang kanilang mga bahay-bahay at mga establishmento ngayon. Kailangan yung guard natin hindi natutulog, hindi turog. Yung guard namin dito, malapit ko na rin matanggal. Sa lahat po ng mga gustong mag-apply bilang driver naman. Bus driver o van driver. Dapat may experience na kayo at syempre dapat tayo merong professional license. Professional driver's license. Apply na po sa Top Achievers Private School, Alicia Campus. At meron din po kaming vacancy ng bus sa iba pa mga campuses. Okie dokie! Utility din. Nangangailangan din po kami ng utility dyan sa Ilagan Campus. TAPS Ilagan, nangangailangan po kami ng utility workers or janitor or janitress. Lalaki o babae, basta magaling maglinis. Yung marunong talaga maglinis, ha? Yun na hanap namin. Ano pa ba? Mga parents na hindi pa ho kumukuha ng kanilang mga textbooks, pwede nyo na pong kunin ang inyong mga textbooks dito lamang po sa mga campuses, sa mga offices. At mga uniform available na rin po para sa mga hindi pa ho kumukuha ng kanilang mga uniform para sa pasukan sa Agosto at Tres. Ibabalita ko lang sa inyo, nakahapon dumating na yung aming 25 lang naman. 25 units ng bagong mga interactive boards na gagamitin sa mga campuses At karamihan dyan ay mapupunta sa Tubbs Sterling Campus na kung saan ay maraming mga bagong classrooms ang lalagyan ng bagong interactive board. Edi kayo na! Mga incoming grade 11 at ilang grade 12 students, kayo ang gagamit sa aming pinakabagong campus. Ang extension ng Tubbs Alicia, ang Sterling Campus. Yun o! Sa Tubbs lang yan, yung lahat ng classroom ay merong interactive board. Oh, believe it or not. Maraming salamat sa lahat po naman nakikinig ngayon. Ako'y magpapaalam na. Siyempre, alam nyo na, foreman na naman ang tolay ngayon. Trabahador tayo sa construction site. Ganun talaga. Tayo ay taga-bunag kung ano-ano-ano pa dyan. Trabahador nga, di ba? Tayo magtatrabaho na naman, kaaga-aga. Start na tayo, alas 7 na oh. Sige, ako'y magpapaalam na muna. Abangan nyo ang ating susunod na DJ, si DJ Max. Mamayang alas 8 ng umaga, harutin nyo si DJ Max para medyo haharot siya sa radyo. Medyo seryoso-seryosohan eh. Harutin nyo si DJ Max. Tira, sige. Support ko kayo. Harutin nyo si DJ Max. Okidoki! Mamaya, pakikinggan nyo siya alas 8 ng umaga. Bye-bye! Ito ang inyong kaibigan sa Radyo DJ! Ang DJ na may malaking noo, malaki ang mata, malaki ang ilong, malaki ang sapatos, chinelas, tuhod, paa, kamay. At ang pinakagusto ng aking misis, malaki ang aking puso. At mahaba din ang aking pasensya. Hindi masyado. Pero saktong haba lang ang aking pasensya. Bye-bye!
1: Hello, Joey baby! You like my
0: look? DJ No Name!
2: Oh my God!
0: Abangan nyo na si DJ Max.
2: What up to your...
0: Mamayang alas 8 ng umaga.
2: Are over na!

0: News. Ngayong 2025, ang Taps Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng Taps Ilagan. Congratulations, Taps Ilagan!
1: Yehey! Walang pasok bukas!
2: Yehey mo dyan, walang baon!
1: Yun lang!